Ya, dino kiri bikusti report gay ang nurimit sa Emir Jabatan Meteorologi Malaysia pitu semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kwa kasasupuku Pat Ngumi 20 November 2026. Ang unu singumi titia ogi sobak dudu di kudu-kudu topat di Bintulu Kapit Miri 2 Limbang. Mendong di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betong Sarike Sibu 2 Muka. Angunung alam iti ngijaka ijan di Gudu-Gudu Topat di Bintulu Kapit Miri 2 Limbang. Ogi jerebu di Kuching Serian Semerahan 2 Sri Aman. Doi ujan di Betong Sarike Sibu 2 Muka.